0: ago
1: laafin ago laafin ago laafin o diamond 88.7 fm ni le lorin okoko na yidi titun nilu lorin na la wayi saturday loni je ta pe laba meta atu ti de obi ewe ade abo bi teboye olorun oba ajiki ajike amadupe lowo re o ayan mo la gbe oga nitori pe iwo nikan ni olorun ti wa oba titin pa wa mo lati bere odun yi wa titi di akoko yi tala ba fo pe fun gbogbo bi te ba wa ni wakati e tu dupe lowo olorun wi pe osu mesan na lati wonu re yi o ninu odun 2026 yi

ago laafin na le to diamond 88.7 fm ni le lorin la wa yi o mo ki alase apase ile ise wa itan fun wa lori ofe eto yi bi pe ka mo mu wa fun yin bayi lo so se ka so ni bo la won ilu wa ti se ta la won ba tin be nbe bo la won ilu ohun gan se jade de awon wo ni an ti joba ni ilu ko kan won yin ri ki ni an se nigba ti won awon oloyi agba tin be la won ilu ko kan won ni ka mo mu wa fun yin ago laafin ta wa wi o ago yi ki se ago ta n kadi esi o ago ni pe ba ti kini laafin oba ago laafin emi a ma wi pe o le dodo kabiyesi ni si koda ko jaburo re keta ti an bilio o le so wi pe pele o lajide ah ko le ri be o do bale o ki won te toyaya toyaya tirele tirele ago laafin o baba tori pe laafin oba ago laafin la wi baba dodo awon oloye kara ole na la koke ru won won ni amu wa fun yin mo ki baba wa yi wi pe yin gbogbo bi te ba wa gbogbo orin ajo yin kuni jasi babo oba oke tin dabo bo ni ti le ti le te bi tara to julumo patapata abo olohun ni siko lori yin o baba atajere na le mo ta gbogbo te ba dawole na ni omo yori sire baba wa re nikan to ni ogun bi te gbegba to ko pada sodo ti won o mo ki oga agba le ise wa ni yin baba wa ma o osa mo ki yin eku dede asiko yi eku agba eku moran ni gbogbo gba gbogbo loga loga tin be lori ni ise yi karakata ni o iroyin ni o imo ero ni o gbogbo eto patapata tin lo ni le ise yi gbogbo ise patapata na ni mo ki wi pe ise wa ko mo ni dibaje o abo olorun yo mo daju lori gbogbo wa lati en to bere to dagba ju ni le ise yi to je pe ise won loga ju to de eni to kere ju ni le ise gbogbo yin patapata ni mo ki eyin ololufe wa yi na wi pe e seun ti en gbo wa ba tin wi yi te wi pe kini an tun wi yi adupe o te n pe wa ni gbogbo gba te n ba wa soro te n gba wa gan ni moran laarin gboro gbogbo yin na la dupe lowo yin kaluko yin akede eto fun sa yi ti a tin jo n ba bo lati jo yi wa mo ki yin o omidan olayinka ajani aya ajibade adupe o bakan na ni mo ki gbogbo awon ti won sugba wa lori eto yi bi tiwa ntiwa bakeries adupe lọwọ yin loni bayi enikan gbọdọ gba kini kan lodo tiwa ntiwa bakan na ni golden ants awon aye eleyin ju anu ni won ti an saanu awon eyan won ni bawon eyan ba ti gba kini kan ta ba bere abi kini kan ta wi ka won na o tun gbebun rele nbe loni yi na mo so fun yin pe be ba fe darapo ma awon golden ants foundation yi e pe mi leyin eto lori 08035967746 won saanu awon ti o ku die ka to fun laarin ahujo wa ni bakan na ni mo ki baba wa U Constructions la won na wa ni ori eto yi awon na won na won si wa ni kekeke adupe lowo olohun oba fun owo yi gbogbo eyin ti e ni e nbo na ti e mura ati wa lati wa pelu wa papa julo baba wa bule la furniture ati 10 deluxe eku ipalemo lati darapo mo wa architect mi tope omo Oyetunde mo kiyin fun gbogbo ti e nse gbogbo eyin ti e si nife lati darapo mo eto yi se e fe ki a lo ilu yin ni ka lo re ba kabiyesi yin pe bawo ti enilu wa sise nbo ni ilu wa ti se wa gbogbo yin na ni anki wi pe eku ipalemo ati gba wa lalejo be ba si fe pe wa lori eto yi baba ti pari eto e pe mi pe ah alagba a fe kede ilu wa na eyin development association se mo pe ati nbo sasiko ti a mo se de ta mo se de bayi e je ajo pawopo ka gbe ilu wa laruge yo sese fun gbogbo wa ago

ago laafin na leto diamond 88.7 fm ni le lorin na la wa yi loni ile ejesha na ni mo kori si o ile ejesha na ni mo kori si be ba ti de lu lesha be ba ti de lu lesha e kori sona bodi be ba ti de bodi ilu te kan leyin ibodi won ma pe lun lo kokan bi eyan ba rin ko si be ma bo lati fe ilu yi ni o tun kan maili mesan ni ife si ilu yi maili mesan ni ilesha si ilu yi ohun wa laarin mo ranti igba ta kere won ma ta kini kan titi di akoko yi na ni won ta ni ilu ohun to je pe ko si bo se fe rin ajo koja laarin ilu yi ti oni ra ohun ti won ta ninu ilu ohun se mo re nikan to le so pe ohun ti an ta ninu ilu yo re babaya a mo be lo kaluku wa mo e ja wi bayi pe ilu kan ti owa obokun a le jesa nigba na bo ti wo re o awon ilu kereje ni an papo ni an wa lototo nigba na ngba to ya ni owa obokun ba wo wi pe awon ilu yo ye won o se soju kan o ye ki won se kini lo ba ran emese re agba oye nile ejesa kan lo re ba won wi pe gbogbo yin e pari po jopo sibi kan bo ti wi lojo na re o oni olomi owa yin jo sibe o ko ti wi iyan yin kimi su yin jo sibe o ibe na li asu yin jo si o ibe ki a de su yin jo si asan yin so a de san yin so mo bi ilu yi se di osu re o osu wan jo sibe ibe ni osu wan jo si ilu ti mo nlo le ni re o kini kan wa to popula ilu yi kini an ta nbe akara ni a ma ta lu osu be ba lo mo ranti igba ta won yen wa kekeke wa ni be ba ti koja losu e ba ra akara osu bo o bi an ti ma wi re awa ranti oba kan to je ni ilu yi loja ni an ma je ngba na oun si ni loja ilu osu laarin odun 1972 si odun 1989 oni loja ilu osu laarin odun 1972 si odun 1989 ki lo ko baba yi omo oba adimula ale omo wa adimula ale jesa ni ki si lo ko re omolade adeyokunu mo ranti ngba ti won fi baba yi je orin ti an konjo na ta wa ti e wa nkekeke omo suku ni wa ngba na won kon ni wi pe omolade adeyokunu oni ye o baba omolade adeyokunu oni ye o baba atakumasa high school ati la pade ni olori je ki an mu wa lati odo walule saki an bi je oye ni ki a mo sukuru la pade ri an libe ki a de konrin ni de ojude loja lori je omolade adeyokunu ni won je omo oba owo obokun ademula ale ejesa nigbati won joba asiko won opolopo ohun ribiribi na ni o sele ni ilu osu to mu idagbasoke nla wa si ilu osu ohun ti awon kan se ngba ti an de ni pe ibi kan wa ti an pe loke omi ibi kan wa ti an pe loke osu to pada di oke oja awon mejeji gbon mi si omi oto a ma wa laarin won won gbora won yi nu ilu kan na yi ni oba omolade adeyokun na ran lokoko pawon po pe e wa papo e disokan oke omi atoke osu ni an ba papo e to ba mo ilu osu daada oke omi o wa lapa ona ife oke osu wa baba lo ilesha laarin mejeji ni baba yi ti e pada wa ko afin lasi asiko ti e na ni won mu afin la de ilu osu bakan na ni asiko ti won ni osu di oriko ijoba abile atakumasa kun to wa pin won si meji

kan wa je atakumasa west ti eji si nje atakumasa east mo ro pe n tele mi awon agbagba ti an ba wa ti an si mo osu won mo ohun ti mo so yi ba ko na ni asiko ti won ni ina oba nla ta mo si grid lowo ilu osu fun igba akoko asiko ti e na ni an bere si na oja papo ni ilu osu ti awa ni oja nla kan be ba ti wa waju ile loja legba ona tahonlu legba soke lo bi en to lo na ife ife oluwa school laye igba hun eh le ri won se idasile ile eko grammar osu community grammar school lasiko baba yi na ni omolade adeyokun awon lojo osu ngba na asiko ti won yi na ni won se idasile egbe kan ti an pe ni great reformers club ilu osu awon ti won ti opolo awon odo ti ara won ji lati se idagbasoke ilu awon ni an je great reformers club ilu osu asiko ti e na ni won bere si ni se ayeye odun iyo ati osu de ni ilu osu eyi ti won bere lodun 1978 baba yi se gudugudu meje ohun yaya mefa lati mu idagbasoke to lorin ba ilu osu ogudu osu oliyo ni a ma pe ulu ni ojo kokanla osu kefa 1989 ni loja omolade adeyokunu dagura po mo awon bala re ti o si waja ti gbogbo ilu osu si panupo lati yan omo oba jetro adegoke adejola bi loja titun ni ojo kokanla osu kokanla odun 1989 akoko oti re yi ni oye oba osu kuro ni loja to si di olosu tilu osu nigba na eja ki baba wa yi gege bi oba lase nitori pe oba pataki oba nla ni mo ranti ngba na pe bo ti e se pe die na lase nilu osu ta pupo gege bi omode ti alajapa ti momo re ja alajapa ti en gbe kiri oba lase oba nla na ni omolade adeyokun gege bi loja ilu tosu

0: oba re re
1: e ti to ba mo ilu osu dada lori eto ta se loni tin je agola fin diamond 88.7 fm ni le lorin awon ogbon to wa ni ilu osu won po gan o ibe lati ri agunja ibe lati ri afan imelejo ajido aye gbaju ilo ilowo gangan ni ama awon kan mo pe ni ilo to ja dugbo ti wa bayi ikobi wa nbe elemoso wa nbe ibi kan wa ti an pe logidi gbasa bolohun duo atagumosa aye toro iloba ati oke adeye nigba na gege bi oruko ogbogbo won lo si ni awon ti an pe ni lori omo nilu ti osu yi o sese ki awon kan mo ilu osu ti an si mo omolade adeyokunu abi won gbo nipa omolade adeyokunu ki le le so nipa baba wa yi 0913655 6952 the number ti e fi wole si diamond 88.7 fm ni osan toni 0913655695 hello e mo ka san oruko yin agola afin la wa yi o
2: e ka agola afin o
1: ipele o
2: oruko mi ni ababado gagari ya lati ilu ogbondoroko
1: lati ilu ogbondoroko ah se mo bi ti an pe losu ah omo re bete o re bete mba bere lowo yin ni o re bete ki se bi mi o 0913655695 52 nani f wole si diamond 88.7 fm ni your son today hello e ka san o
2: me ka san
1: e ka san uruko yin bo le tin gbe wa wa gola afin le to diamond 88.7 fm ni le lorin eh
2: mama lati akiri ata
1: ah lati akere bi ata
2: yen
1: se je gbo uruko lu osuri
2: ah mi se n gbo nigba koko na ni
1: e se n gbo nigba koko fun igba koko e je bere bere kan lowo yin be ba ti gba eje bunni latodo golden hands lo so to ni
2: okay sir
1: checking bere
2: okay bere sir
1: laarin odun wo si odun wo ni omolade adeyokunu fi je oba ni ilu osu
2: eh
1: ah opaka so
2: 1978
1: opaka so
2: eh
1: opaka so opaka so 0913655695 52 nani e fi wole hello
2: hello
1: e ka san wa go la fi le to diamond 88.7 fm ni le lorin na la wa yi
2: abdulrazin lo npe yin lati bi
1: lati bo
2: lati lorin
1: lati lorin se kin bere bere
2: ben
1: e fe kin bere bere
2: ben
1: e so oba to je leyin omolade adeyokunu to di loja osu loni
2: oba o ni e
1: mo ni oba to je leyin oba ta so nipa ise ti en se nlu won yi won ti yan oba mi leyin ti baba yi lo tan
2: oba teju ade
1: siju ade ko ife ko la wa
2: teju ade
1: teju ade ko opa ka so e ranti e mo e se ah mo si fe keni kan jebun loni o 0913655695 hello agent si waju bi oba selomi to wa hello e ka san oruko yin bo le tin pe wa o lati bo odun wo ni e bere odun iyo odun oniyo ni lu osu
3: odun
1: 1978 ejo so funra yin e so dada
3: ojo kokala osu kokala odun 1989
1: o ba se pe suku ni awon ti an wa lagba mi legbe gba won mo pe ko ogba omo boya 78 ni boya 1989 ni ko mo eyan si eyan so answer meji o ba so answer meji ti sa o so pe abi oga mi se kin bu won abi bo ko ti e le pe pada to ra mo number re bayi nisin hello
3: hello
1: hello Okay. Okay. Ojo wo ni oba omolade Adeyokun ni e waja.
0: Oba omolade Adeyokun.
1: Bẹ́ẹ̀ ni.
0: Odun je. Pe odun je ni won waja bi.
1: Ojo wo, osu wo, odun wo ni e waja.
0: Odun United 78.
1: Etun wi.
0: Odun
1: 1978. 1978 kan ni won waja. Odun ti e bere odun oni yo ni ilu osu.
0: Odun 1972.
1: Ah, odun ti an jeje gori oye nu. Odun ti an gori oye nu. Ah, ebi je bebi ni mo ni idahun lowo, e wa tun so bebi pe na ni.
0: Ah, e da so lo.
1: Ese, ese. Ese adupe o. E je nkori si abala mi lori eto yi losan toni. Ilu kan be ti an pe ni Fiditi. Ni to si Oyo. Eni to te ilu Ido na ni an pe ni Fashion tabi Asu. O je jagun jagun agba bi tin lo lati ilu kan ni lo si bikeji o wa de bi kan ninu gbokiji kiji kan alaafin wa ranse si pe awon fe ri o lo ba so fun alaafin wi pe labegi yi na ni mo fi iditi si o ti mo joko bayi ni mo fi iditi si ibigi yi ni mo fi iditi si boruko lu yi se di fiditi nu Oba ti sin be lori oye ni Fiditi bayi ni Royal Majesty Oba Sakiru Oye Wale Adekola Oye Lere Ajani Edu Keji Agbade Wolu Kini awon ni oni Fiditi ti lu Fiditi loni e je tun lo si ilu mi ilu ore wa kan Aremo Gabriel Afolabi ilu Oba Agun na ni mo nlo bayi o bo lo se di Oba Agun Afa Igun na ni o te ilu Ido wa ma pe ni oba egun ma agbare giregi tabi oba ogun ni ti o ni agbara lopolopo kere kere ni oruko ilu yi lo ba di oba agun oba egun tabi oba ogun ta wa ni kabiyesi toni nilu oba agun ti o jina si ilu Kirun ti o si jina si ilu Ireyi oruko baba wa na ni His Royal Majesty Oba Jimo Adebisi Okun Ade awon ni Oloba Agun ti lu Oba Agun toni ilu kan be ti an pe ni gbangan gbangan ni an pe o amo bo se di gbangan e gbo Olufi Oye ti o wa lati ilu Oyo na lo telu Ido bi awon eniyan se nlo ti an bo ninu Irinkerindo wa ma duro ni bi kokan wa ma se ipade be ma si se ipade yi won pe ibi ti an tin se ipade yi ni gbangan bi hall kere kere kere bi an se so di gbangan nu lo di ibi ti an tin se ipade nigba ti an ba se rin kirindo won ni o di gbangan loni olufi ti lu gbangan loni ni oba doctor Adetoye se oye ni yi odugbemi kini awon ni oba ilu gbangan loni mba ni kinte si waju amon eje meyo kan si tori iseju mi popo mo lori eto yi awon ti o ta ebu isu ni o ma polowo oja awon ni agbegbe yi ni aye igbani ni agbegbe ti mo fe soro re yi won a ma wi pe eru wa nibi ebu isu ni a ma pe ni eru nigba na won a si ma wi pe eru o wa nibi eru wa nibi kere kere oruko ilu yi lo di Eruwa loni o baba wa ti an si je oba ilu Eruwa loni awon ni Royal Majesty oba Samuel Adebayo Adegbola Ajobo Olumi kini won oko je oba lodun kan won wa lodun mokanlelogun ile ijoba ni won ijoba mo yan ba tun da won pada ba to tun ya awon ilu tun pawopo won ni to baba ina sa ni afe loba ti wa o ngba ti aye oba si sisile ni oba tun fi won joba ni odun 2025 se ri pe biyan ba ti da laarin ilu loju temi o eyan mo se nkan gidi won asi mo da yan pada sibi ti gege bi oro omolade Adeyokun ti mo so loni iru ipa wo ni oba ti e fe ko laarin ilu omolade Adeyokun ni tuku lati 1989 doni ni won soro re ni oko sinu tan ni lu osu wi pe ohun to se ohun to se ohun to se ohun to se re o oba ti yin ilele ngba o oba ti yin ohun ti oda awon eyan ti protest wi pa awon ofe fe yin mo laarin ilu ki le fe fi sile oyinbo amo pe kini kan ni legacy ru legacy o le fe fi sile laarin ilu ti yin ago laafin o

ago laughing little diamond 88.7 FM ni lori kin to lo lori eto iloni e je nki idile o jimi ni ilu osu ni atakumosa local government ti an so ro re yi mama wa agba special mother in Israel Victoria ebun oluwa o jimi ni an ma papo da o leyin odun meta le ni ogorin ti an lo loke epe mama wa agba yi mama wa special mother in Israel Victoria ebun oluwa o jimi mama Emmanuel o jimi ti an je alaboju to gbogbo eto ti ba nje camp fa won odo ninu jo mo kerubu serafo ni test waju awon na ni abi ise yi o tin je omo ojimi mo gbadura wi pe ki olohun oba ko ba wa te mama wa isi afefe rere ko je ki odun ko jina si ara won ko sani ti oni ku awa aye ku kan si ba ba njo yin ba ba nja nu lo de le ye ja mo ranti wi pe ino di le leyin asusun je wa njo kan gbogun ta ba gbele aye se na ni o ku ku ditan mo tun kesi yin o eyin development association eyin omo ilu gbogbo be ba fe ka lo ilu yin e pe mi lori ero obara eni soro 08035967746 08035967746 titi di ojo mejo mo ki olootu agba lori eto yi mo ki olootu eto yi mo ki gbogbo loga loga le ise yi akede eto fun sa yi ati gbogbo awon akeko ti won wo bi won tin se eto yi ti won ro gba yi mi ka ni ibi ti a tin seto ni akoko yi pe be tin ko yi yo je se se fun yin o eyin na mo se titi di ojo mejo ohun olajide ibrahim na ni oruko temi yeru okini mi omo olofa mojo ijesha ni mi re omo le ni ati eka omo le ni ewele ijesha ke ridu sha na ule be ni oro ori ya ni ati imuna oruko ago

0: Emi o gbe oju mi sori oke won ni nibo ni iranlowo mi yo ati wa akoko anu ati ori ofe logori afefe lati jo kerebu ati rafo ni tesiwaju eka ikefa sabuki ilorin oluwa yo ba yin pade bi oluso agoso jeje oye ni bi o ti ma fi oro olorun bo wa awon ni iba pade loruko jesu oluwa wa
1: mo ki gbogbo olugbo mi ni ibi gbogbo ti e ti n gbo mi wi pe eku idaji mo ki wa wi pe aku opin ose bakan na mo dupe lowo olorun eyi ti o to fun wa ni ore ofe lati tun pade ni bi lojo ti oni mo si dupe lowo ile ise diamond eyi ti olorun nlo fun ati gba ohun awon eniyan si afefe ni orisirisi ona ati paapa julo ijo kerubo ati serafo ni tesiwaju eka kefa saboki ilorin eyi ti o nse onigbowo eto yi ibikibi to wu ki e ti ma gbo ohun mi iyala ninu shop yin bi e se rin lo ati be lo mo ni iroyin ayo ti mo mu wa fun yin ni ojo ti oni eyi ti mo mo wi pe yo se aye yin lore eje ki a gbadura baba wa ti olorun wa nipase jesu christi eyin ni olorun leyin ko si elomiran olorun gbope wa olorun ba wa soro yin je ki oro iko tun aye eni kokan wa se ni oruko jesu christi oluwa wa ami akori oro wa ni owuro yi a pe ni jesu oluso agutan tooto jesu oluso agutan tooto a o ri ayoka wa ninu iwe joanu ori kewa ese ikokanla titi de ese ikerindinlogun o ni emi ni oluso agutan rere oluso agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan sugbon alagbase ti ki se oluso agutan eni ti awon agutan ki se ti re o ri ikoko nbo o si fi awon agutan sile o si salo ikoko si mu un awon agutan o si fon won kaakiri alagbase salo nitori ise alagbase ko si nani awon agutan emi ni oluso agutan rere mo si mo awon temi mo mi gege bi baba ti mo mi ti emi si mo baba mo si fi emi mi lele nitori awon agutan e wo ese to pari re wo nkan to so nbe o ni emi si ni awon agutan mi emi si ni awon agutan miran ti ki se ti agbo yi emi si ni awon agutan miran ti ki se agbo yi awon ni emi ko le se alaimu wa pelu won o si gbo mi won o si je agbo kan oluso agutan kan hallelujah eri nkan to so nbe ni wipe jesu akori oro wa oluso agutan tooto ko so pe oluso agutan sugbon so wipe oluso agutan tooto te ba wo ese kokan lai we yen o ni emi ni oluso agutan rere oluso agutan rere fi emi re lele mo fe ke gbo daradara jesu so wipe emi ni mo ma nje oluso agutan tabi ko so wipe nigba kan ri oluso agutan ni mi that's I was the good shepherd rara

Eka bo pada iroyin ekan re ni amuwa se ti gbo yin lati kayin da mo de ti 7 to wa ni lorin ni ipinle kora iroyin hun tesiwaju ni ile okere ipade apapo ajo isokan agbaye ti debo lati mu atunse de ba aworan ta fi juwe ile ajulawo ni ibamu pelu bi ajulawo bo se to won fi enuko lori igbese ohun leyin abakan ti ile togo da ti awon ajo sokan le adulawo sise atileyin fun awon orilede menile ni ogojo oni odibo ti le france ati le gresi sise atileyin fun aba ohun amo ile america nikan lodibo tako aba ohun ile mefa on loko lati dibo igbese ohun oni lati ri wipe ajo sokan agbaye ko to mojuto awon ran se apejuwe orilede oni yo gbegbese ohun a se pase paro na baye aworan mapu ta fun si ajulawo oni okere pa pa julo ajulawo oni won fin we erekusu greenland to si je pe oju ibe lo sebe ni ile okere awon yan meji lo ti dagbere faye nigba ti adeloro kan bugbamu ni baba awon mo ologun ile bolivia ege bi minister fun eto abo ni ile ohun ernesto josiniano salaye pe awon eyan mokan le ni ogorin lo fara kasa gbadun lori ohun dun ni baba awon mo ologun o tesiwaju pe awon eyan meje oni o da wa ti isele lo waye ni ana ojo eti le se olopo na ti salaye pa won le gbe to la gbe ohun oni isele na se akoba fun labala iroyin ere idaraya oluko ni fun ko agba bolu fc san pedro azan belili salaye pe oun ni gboya bi iko re yo se wa ko pelu ko fas united ni dije caf champions league iko o to fi ile ivory coast se pe oni yo gbalejo fas united lo pa isere loren poco ni ago marun irole oni ni san pedro la pe lo pada sile leyin gba to lo se igbaradi ni le tunisia belili talumo e pe iko agabolu ohun oni awon oluko ni re ti se agbeyawo fun dada pelu awon setan lati de pe won gboro soju won to ba pade ni oni to le kan si awon koko na re aso fun community sister ni le yi fun eto abo monsa ti salaye pe igbo sambi sapoye tobi won se dewo fun amo ologun le ye ati don like mi awon eyan tan ba ko ni gbekun ile kan fun play rivers ti pase kan tan radi owo ton tun fasiti ton pe mi pamu ni ipinle kora aka fun yin pe ijoba ipinle yi ti taku aye soro pe ijoba lo nfin mo omoye ofipo gomina egbe oselu pdp ati ka fun yin ni ipinle kora pe so mejila lo jona lele taja kan ni ilu ilorin ni ile okere aso fun yin pe ajo isokan agbaye ti dibo lati mu atunse de ba aworan yen mapu to fi se apejuwe ile adulawo lakotan oluko ni fun iko agba bolu fc san pedro fun lede mo se waako pelu iko rivers united ni 72 oni isele pipa ni benifajabo kun waye ilu munise ninu idije olympic ti ile west germany gbalejo re nigba tawon agbesumo mi ile palestine ko awon omo ile israel tanjo edaraya ni igbekun to elilopin royin ohun nedu okori ni olotu royin taiwo adeyemi lotu toka se ti gboyin lekan si akin pe ako isimi okun ose

agaso longboro aye awon sabe mi se won duro kokoroko duro kakaraka sapa bi awon engineer mi to gayata ilekun fofo iyan losan toni simply because engineer victor adeoye ajo nbe lapa bi engineer rafael labolarin alaye ti gori wole oda engineer segun aje wole o ti duro sapa bi bakan na won ni ko gbodo teti ko gbodo wararu ori gbogbo yin be mi gbo ko yin akede eto mi to gayata olare waju oye wole oya mori enbe mr ganu se mr gbenu se righteous afolabi ajonbe lapa bi ni nedu okorie o ti era ri e lapa be yan mi gbo ko e ade yemi I wa de yemi o ti ri e lapa be yen awon ti laburu balablu awon ti sesi toko toko ni yen o ya wara ka si ni momo fula ni dagba yeske eyan funfun lele ni momo ko sanra sawama barbecue e mo pizza eyan gogogan la won mo bo tin je ngboro aye o ko mo ni janu mo ayo de ja yo la loko temi e wa sport mr lagastically awa toni joshua eyan me weather ile san mi laarin gbogbo won olohun oba lo pe ori be simply because ile san mi dujoye lo o ya fere gege lono eruku lala so gegede gbina laarin ko agba ballu liverpool never walk alone ati ko agba ballu ipchi ibe yen ko mu nlo e tori pe ati mo nkan ti won gba lojo tana ti sojo ojimo amode bo sugbon loni awon idije kan ifese won se o tin gbina ya ni koko ejeje o tin lo lowo o lafani lati fun yin update gege bi kan se nlo si ati gege bi kan se wa iyan ninu awon ifese won se ele tin gbina ya lowo ta wa yi akona idije iro match nigeria premier football league odun 2026-2027 e mo pe laya jeta abi kin pe laya na tin sojo ojimo abi loni gan oje oni gogogon ife so won se kan yo lanfani iyan lati waye ni tin se ojo kerin osu ikesan afa so won se yo waye larin ko agba ballu interligo te modoma united ele ti ko jejaye ni ni lanfani lati ko sodi se nkan ma mu yes larin awon mejeje ede agogo merin loso ni o la gadagidi yo ma gbagba gbagbon bire yo ma wo jakadi iyan larin ara won lapa be omode bo sugbon to ba wa di ni tomorrow iyan tin se nobody ni tomorrow tin se ojo kefa osu tan lanfani lati ma benu re yi iyan ojo sunday gogogan awon fe so won se ti o lanfani lati waye re o eje lanfani lati gbe yin de be na yi ko agba ballu teyin ba de mo shooting sa iyan so pe po won ti so sapa waju simply because ife so won se idije caf confederation cup ele ti ko agba ballu tiri sct le ibadan iyan shooting sa ni mo ngba oju iko agba ballu esafe latori lede tunisia ede abari je won fi sun fese won se iyan laarin iko agba ballu teyinba ati shooting star je won fi sun yen se ojo waju iyan ojo to ba da niyan amode bo sugbon cherry canopilas pelu niger tornadoes awon lanfani lati jo sanchokoto ja laarin ara won iko agba ballu casino united yo koju iko agba ballu wore rivers united won ti sun yen sapa waju simply because rivers united awon ti te koleti lori lede cote d'ivoire nbi ti won ti lo koju iko agba ballu san pedro enu idije cup champions league ni bakona fun khalifa yo gbalejo iko agba ballu barawe fc awon mejeji yo jo mu nkan le larara won nasarawa united te mo iko agba ballu bendan insurance yo jo ma lanfani lati wora won loju play to united pelu kwara united ti agogogo mo lanfani lati koju ara won ilu jo nbe ni won ti ma koju ara won tonchoko yo ma koju toncho kankana yo ma koju kankana laarin oluko ni benga ogunbote atoluko ni asifas lema gbogbo eyan mo si coach brazil bo je je niyan ide agogo merin lojo sunday o ni yen yo waye lapa be yen ma kona iko agba ballu richabi yo ma koju iko agba ballu abi awori oso

0: wọn kọ wa
1: ti eyan ba gbe ejo wa sodo agbejoro to da duro ko ni ase ati so pe ohun o ni sejo ko ni be ni yen sejo a fi teni yo ba le sanwo teni yo ba sanwo to beere
2: owo to beere fun
1: lowo re sugbon pe mo mu ejo wa sodo agbejoro ko ba mi se case ko ba mi sejo e kwa ni arara o emi o mi
2: o mo le daru ejo e ba mo le property le mi ba nse nte
1: no no no a fi teni yo ba ni owo to le san fun eni ti oni ko ba ohun se ejo oni kan as trained lawyers every aspect of law property ni conveyance ni family law ni criminal law ni every aspect of law you want yes gbogbo e patapata na ko wa o si ni ayan ti le lori sugbon
2: mo ji fe ke lo bi sugbon lataro
1: ni nta gbe lowo ni se on to wa lode oni ni si
2: okay
1: ni nti a le pe ni partnership
2: Partnership.
1: Or consortium.
2: Okay.
1: To tu ma si kwe, awan agbejoro meji meta, wan le papo.
2: Okay, bi ajo sepo.
1: Bi ajo sepo.
2: Okay.
1: To se kwe, ikokano ani area of
2: specialization.
1: Boya, ele, o specialize lori chieftaincy afia.
2: Okay.
1: Ele specialize lori property. Ele specialize lori corporate.
2: Litigation.
1: Litigation and what have you.
2: Okay.
1: So oni nti o wa lori table
2: okay
1: bye.
2: Okay
1: ti awon lawyer ma nse
2: aha aha ibi tan lo no oh yeah hello my show igba mi na tin ba wa awon barista kankan ba ma kan ma wo ta ba tin soro opolopo awon barista na ni mo ti lori ofe ati le je ka jo joko ka jo fara rora to ba wa soro mi igba mi ma wo pe e mo binu o bo ti wa sori te sori oni blow bayi pelu gugu nkan te sa ko sori e bayi se a le wa so wi pe gege be ti so wi pe gbogbo ejo lo ni capacity ati le handle
1: be
2: e de ti so pe to ba da bi pe ejo kan na wa to je pe o fe ri ba kan won ni ore ofe ati se consortium te se yen
1: te so yen
2: e kan jo sepo to tumo si pe o tumo si pe ajosepo ma wa laarin yin daada
1: daada
2: apart from the organization MBA to DMO
1: now
2: to good on ni ajosepo sira gangan ko si wahala adupe now e je ka tun wa wo le kan si fun ibere die to ba dabi pe e ti so ori ofe kan to wa nle pe ijoba na te tun ma nsanu awon eyan ati ori eto ina ni e ti ba soro pro bono ri e je ka wo ejo yi na ka tun sun siwaju ati siwaju si die se a le so wi pe baba reyan kan to je pe boya o ti ni awon kan ti reje o wa ti lo sodo barista kan bi oro te so pe boya owo o le je ki o ntan ko sun seyin die se won ni nkan kan ta le pe ni bi abi ifi wa omo eniyan se to ba dabi pe won ri pe okay o eni yo ani ko mu 10 naira wa o ko si lori ofe ati le fi 10 naira yen le iye to wa lowo e ni pe 5 naira se awon agbejo lori ofe ati firu awon aye sile ngba mi
1: dada awon agbejo ro a ma nfi iru aye yen kale dada because e mo pe awon agbalagba ni ika odogba ami woro po yen ni oju ole o ika odogba pelu bi economy
2: bo ti ri
1: economic resources ka lo ku bo ti ri
2: okay
1: ti lawyer tagbajoro ba wo pe iru eni yi to ni ko mu 1 naira wa e gbogbo wo to ni lowo oju 2 naira lo
2: be ni
1: agbajoro o ma nboju a ma nboju anu we iru awon eyan be sugba to ma wa je ejo ti a ri pe owo ti lawyer o na lori re boya ti o fi fiwe sile ejo ni ti o se ti bi ti o se to nti lawyer ba ri pe owo eleyi o fe gara a le wa advice iru eyan be pe ko lo si legal aid council tabi office of public defender
2: o ti fe ru mi loju o
1: ijoba se eto o gbe agency meji kale
2: okay
1: tori awon ti ko rowo hori lawujo
2: laarin awujo ya
1: ti won si fe tasi ri kan fe yan won je won o lowo tan le fi gba gbejoro awon yen lawyer to wa nbe isi ofe ni lawyer o se fun eru eyan be iru eyan tan ba fe yan je abi eni ti o ba approach won

0: fun eru ran lowo be pe ah mo ni case ni kini mi o ri owo ati gba lawyer ni ran bu awon lawyers yen o dide won o si ba ru ejo re bo ti to ati bo ti ye so these two agencies awon yi gbowo they will not charge you for they won't charge you anything they will do it free of charge just like even awon ti o je agbe joro ti adaduo na ta man se pro bono that is ise ofe ka se jo fun yan lo fe lai gba ko bo so iru re o wa
1: okay
0: dada
1: ibi kon wa ti mo fe fi wole sin sugbon mo fe ke land dada ni eso nkokon wi pe awon owo ti awon agbejoro ti na owo so tun ma nowo ni
0: se mo pe te ba lo sile ejo ti e ba ni e fe lo file nkan case abejo te ba lo ko nso fe e san owo ni registry court ta ma ti assess process te ba gbe wa iwe ejo te gbe wa ti won yi ri re wo iye bayi lele iye bayi lele iye bayi lele e sanwo re tori te ba sanwo re n to tumo si ni pe ejo yin o le tesi waju ni ile ejo lori yen gan ile ejo le dejo nu
1: won je ni ri
0: pe ah lele awon ko si risko si eri pe won sanwo ejo ti won gbe wa si ile ejo yi
1: gbogbo nkan ti ofin eri eri eri eri eri ni
0: eri o se pataki
1: o se koko se pataki e fi sere rara olohun oba o olohun ni ja daran awon mi wa won ara joko won jeje oran adefe wa ba won bayi olohun ni se ti wa be lagbara olohun e tori igba tin ba riru awon wahala bayi ah olohun oba o ko lohun sasanu wa ni lagbara olohun ba wa na ba se ngbiyanju ati ma wuwo daran ati ma wuwo akoba olohun ni je ka koba ati oran gangan ko wa wole to wa wa lagbara olohun adura ati wa o na re o e seun barisa fun gbogbo be tin ko wa leko e sotun sosi sugbon ko to di pa ma kuro lori eto e je ka se ba wi pe amoran wo le le gba fa awon eyan to je pe iru oro yi na ni te ba ma ba awon elomi so ni eh lawyer bi ki re eh ni eh owo la ki bo taba ni ka wo ile marun e je ka wo awon ile ti o je pe won o fi ti be na dada be na fowo ori laarin awujo ka ti so pe awon ti won fowo ori dada to lowo a le so wi pe pupo nu won na le ma ni sugbon majorly awon mi ma ni personal lawyers sugbon e je ka wo awon mekunu bayi amoran won le le gba won ton ba ti e ti lowo pe ye ka won eyan gan ko ti e le ni boya bi personal lawyer now iru amoran wo le le gba latapa be lawon ton ba won ko da pe won wa expensive awon ti e le dodon won oro owo nti won won ma npe nkan ni to ba ti e fe lo consult won fun nkan won ni ko kan fe lo consult o so consultancy fee so gbogbo iru awon kan bayi na lo ma nti awon mi seyin sugbon ki le le so fun awon ti won rowo hori laarin awujo
0: sari kin to gba won eyan ni moran lori nte so won fi anfani yi so fun awon eyan kan mo to re lomi n ro pe lawyer ejo ka mo lo court
1: mi be to ki ja
0: ori be agbejoro o ara ro ti agbejoro n play ni pe e le ko legal opinion
1: okay
0: leyin yen e le represent client yin ni arbitration that is alternative dispute resolution because ki se gbogbo igba na ni ejo ni court
1: won se le pari e na
0: le joko alafia leyin yen agbejoro tun ni anfani lati bayan register company incorporation ni CAC corporate affairs commission ati be so ki se ejo
1: nikan ifa gbede court
0: ni ni ti if there is any ti contract ba te ba fe form contract laarin one body or the other e lawyer na a wa nbe agbejoro a wa nbe lati toyin sona
1: lati ton sona okay
0: bye then ki wa lo si bi imoran
1: yen here ba se bi seju meji
0: imoran yen ni pe e ma je ka ri ni ri pe awon lawyer ohun mo jowo rara even te ba lowo approach a lawyer, explain predicament if you for whatever anything, such lawyer, because we are all human beings, we'll be ready to assist in whatever capacity. To nga go bali se ole ni ibi ti o direct any esi then you hopefully get relief from ti
2: ashion ko ni baje baba barista e mo wo yin se mi e re kin ko ba ko ba kin kan ma ko wo yin kin sha kan ma sale yin lori tori awon ise te ti se awa na mo pe lagbara olohun ejo te to ti o ko ba yin lagbara olohun e ni ba won da siru awon ejo be lagbara olohun na be ti se na olohun no ma se kin yo ma reward eyin na lagbara olohun to e seun barrister BC Adedayo e ku atotunu lataro awa na de mo pa ti di ogbon meji meta ati dimu lori eto fun ti toni barrister mo pe gugu gba ta ba nke pe yin na le ma je wa ojo mi ta ba tu pe se tu je wa se e seun olohun oba o baba PPB prepared ni awon ma no wo lo ma so be bi baba na ti ma nse gbogbo gba ni e se o ko ni baje gbogbo yin te joko te ba gbe to yin na adipe yin na ti di ogbon kan mu e lo fa lo ya kan e lo wa lo ya kan won le to yen na e je kan to yin so na ko ni baje ki lo fi so to ni o tu tin lo le bayi o ti wo shoe o tin lo le bayi ko lo se faiji to ba wa do se tun bo lagboro lo a tun wa kokoro mi ta tu yewo be ba gbo e le mo e gbudo gbo precious afolabi olu ko temi o fresh ba bawo mo so wi pe ire o ire

0: Eka bo pada iroyin na re lekunrere bere lati lewa Nigeria Ajo leto idibo apapo lewa INEC ni ireti wa pe yo se agbejade oruko awon oludije o fun eto idibo are ti mo ti legbe ma sofin apapo ti yo waye ni ojo 16 osu kini odun 2027 ni ojo abameta ti se ojo 12 odun 2026 Ajo ohun lo se atunse awon oruko na o leyin ti ajo ohun ti saaju se agbejade oruko awon oludije fun ipo are 19 ototo ti mawon igbakeji won awon oludije fun ilegbimo asofin agba te dori oruko awon oludije o fun ilegbimo asoju sofin losu to koja afani aropo oruko ohun lo ti tenubodo ni ojo 22 osu kejo nigbati gbendeke fun titepepe awon form na si ti pari ni ojo 29 osu kejo bak na o atejade to kenyan ohun lo lo ni ibamu pelu ilana eto idibo fun todun 2026 leyi ti o pe fun pe ki oruko awon oludije ko di gbigbe jade o o kere tan laarin 60 ojo saju eto idibo na Nipinle Plateau ijoba ipinle Plateau ti pase gbigbe gbogbo awon ile eko alako bere ti mawon ile eko girama ti pa fun igba die na o bere lati ojo aje ojo keje osu kesan odun 2026 latari ebureke ajakale arun diphtheria ti won ni kokoro aifojuri kan lo nfa nipinle ohun o ase ohun ni gomina Caleb Mutuwangi pa leyi ti yo wa be titi digba miran ti won yo tun kede igbese to ba kan o ipinle na lagbo pe o ti ni akosile awon eyan ti won fura si pe won ti farakasa ajakale arun ohun toto 18 pelu ohun ka iko awon eyan 23 ototo lati gba ti aisan na ti lalewo losu to koja o commissioner foro eto ilera nipinle ohun arakunrin Nicholas Bamlongi salai pe eyan 8 ototo lo ngba itoju lowo o nile iwosan akosemose to nbe nilu Jos nigbati awon marun miran si ngba itoju lowo nile iwosan akosemose ti ipinle Plateau nibi ti awon ibudo iya soto wa Bamlongi ti waro gbogbo bi ati alagbato patapata porogodo lati ri daju pe won gba abere ajesara o fawon omo won pelu bi ijoba se mu ipolongo gbigba abere ajesara lokunkundun lawon ileto ti oro nkan gbangbangban waye ori petu agba patapata fun le se olopa nile warakunrin olatunji disu ti se abewo lekan si si tesan olopa to nbe nilu ago iwoye nipinle ogun nibi ti o ti saaju sise ri o gege bi adari tesan na ni odun die seyin disu leni ti o ni anfani lati se abewo si tesan ohun fun igba kokon lati gba to ti fi tesan na sile o juwe abewo ohun gege bi eye to mu ori ohun wu jojo pelu itoka si tesan ohun o gege bi ibi ti ohun ti mu idagbasoke to lorin ba iwa ije adaririre gege bi DPO tesan olopa na be lu ro awon osise olopa to nbe ni tesan olopa ohun o lati ri daju pe won la pare nibi kibi ti won ba ti lanfani lati sise waye o ajo to mojuto idanwo igbaniwole sawon ile eko giga lorilede yi ta mo si jambu ti yonda awon esi idanwo ti UTME to je ta awon olukopa ti ojo ori won be labe ogun odun o pelu alaye pe yonda esi idanwo na ko tumo si pe won ti ri iwe igbaniwole so se sawon ile eko giga gba o olubadamoran lori oro ibareni soro lajo jambu dokita Fabia Benjamin salaye pe awon olukopa ti ojo ori won be labe ogun odun odun 16 ni ogbonjo osu kesan odun 2026 ni ajo ohun ri o gege bi oje wewe pelu afikun pe kikida awon olukopa ti won ba fakoyo nipa kikun josu won ilana igbelewon ti won si ni onka toto oko le lo odun ninu idanwo UTME pelu o kere tan o ida 80 ninu awon ise eyi ti won ba se iyen SSEE subject ni kan soso ni won yo ri gege bi olukopa to peregide o fun eto igbaniwole nipinle Kwara omo asofin teleri nile igbimo asofin ipinle Kwara honorable Mashood Olarewaju Bakare ti bu enu atelu ile igbimo asofin to nbe lode lowo yi o lori pelu esun iwa aisoju awon aralu bo ti to ati bo ti ye o Bakari leni tin se oludije labe pepe egbe oselu PDP fun ipo ati soju ekun ifelodun ofa pelu oyun lo fo kenki oro na lasiko to nkopa lori eto oloyinbo kan ni ile wa Diamond FM ti a mo se National Affairs nigba to nsoro lori irin ajo re gege bi o ma sofin leyi to bere lodun 2011 nigba ti o fi wa ni eni odun merin le logbon sipaya okan ojo kan ipa mo ni gbagbe o eyi to lanfani lati ko gege bi alaga igbimo te ko to lori asun aralu te dori igbimo to ri si igboke gbodo oko ohun ise idagbasoke ati be lo be lo ro awon ma sofin lati di daju pe won soju awon eniyan ekun won bo ti to ati bo ti enipa mimu awon ti awon eniyan ekun won ba salaini ni bada iroyin kaakiri agbaye le tete si lati kan igbohun safefe Diamond 88.7 FM ilorin iroyin na yo tesi waju lẹyin idanuduro ranpe yi
1: e darapo mo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibadore Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 88.7 FM Diamond FM shining supreme
2: iroyin ekun rere lati le ise Diamond FM
0: ekaabo pada iroyin na te siwaju bayi ni le okere oko balu F4 Phantom to je ti ko mogun kan ti jalule leyin igba ti o gbera kuro nile wo leyi to mu ki o si gbina je ipo ti awon awako balu mejeje ohun wa ni awon iyan ko ti le so ni pato lasiko ti won fifi oko balu aba si bi owo to je ti ajo pana pana so wa o si ojuko na lati pana ohun wa yo minister foro eto abo nile Greece Nikos Denkias ti wogile to irin ajo re si ibi eto agbaye kan ti yo waye nile Thessalonica ti o si morile ojuko ibi ti isele la lori na ti sele o amo o ohun to sokofa ijambo oko balu ohun ni won ko ti le so tabi fidi re mule ni pato lagbon iroyin amuludun irawo olorin sewo ni nile wa oluwa to si ajibade ti ope eyan mo si Mr Easy ti sipaya re pe abama kan soso ti o ni laye ni pe iya to bi ohun lomo ko lanfani lati wa nibi awon eto orin kiko eyi ti o ni o papa julo lopo igba to n ba nkorin lori itage nigba to n ba won ni gege ara soro gbajumo ohun korin na salaye pe iya ohun oluso agotan Ifeoma Edith Ajibade ni ko fi taratara nife si arinrin ajo kaakiri o leyi to mu ko je ohun to nira fun ohun lati mu ye ohun lo sibi awon eto orin kiko ohun lagbaye o amo o igba gbogbo ni yo ohun ma nfi adura ran ohun lowo titi digba to fi jade laye Mr Easy ni babo ohun lo lo anfani lati wa nibi eto orin kiko ohun lekan soso lodun 2017 sugbon o o nse atileyin to gbangbon fun ohun nigba gbogbo lagbon iroyin ere idaraya iko agbobolu Galatasaray ti fidi re mule pe atamata se fun iko Super Eagle ile wa ni Victor Osimhen ti ni farapa lasiko ifese won se ti iko un gbawo pelu iko Istanbul nibi ti won ti fi agba han iko na pelu ami ayo meta si meji Osimhen leni ti o mi awon fun iko Galatasaray ohun ni won je ko di mimo wi pe o ni ifarapa irawo agbabolu omo bibi lewo ohun ni iroyin je kodimo pe o ti bere si ni gba itoju bayi iroyin kaakiri agbaye futiro le oni ohun ko ni ju bayi lo kin to pari iroyin ye egba won akoko ta ti saju menuba ninu iroyin na lekan si o a mu wa se ti gbo ninu role to ni pe ajo INEC yo yonde oruko awon oludije fun ipo are te mo ti legbi ma sofin apapo ni ojo kejila osu kesan bákan náà látún jẹ́ kẹ́ gbọ́ pé ìjọba ìpínlẹ̀ plateau pàṣẹ gbígbé àwọn ilé ẹ̀kọ́ ti pa látàrí ìbúrẹ́kẹ́ àjàkálẹ̀ àrùn diphtheria àtún jẹ́ kẹ́ gbọ́ pé àjọ jambu yọ̀ǹda àwọn èsì ìdánwò utme fún tọdún 2026 tó wà fún àwọn ọ̀jẹ̀ wẹ́wẹ́ olùkópa o nípínlẹ̀ kwara jẹ́ kẹ́ gbọ́ pé wọn máa sòfin tẹ́lẹ̀ rí bákàrẹ́ fẹ̀sùn kan ilégbèmọ̀ asòfin lórí àìsojú àwọn aráàlú bó ti tọ́ àti bó ti yẹ nile okiri ajeke gbo pe oko balu iko omo ogun kan jalule lasiko eto fifi oko balu dara kan eto waye nile Greece lagbon iroyin amuludun gbajugbajo olorin takasufe ni Mr. Easy Soro lori abama kan susu to ni laye lagbon rin ere idaraya ajeke gbo pe iko agbobolu Galatasaray fidi ifarapa ti osime ni mule o iroyin kaakiri agbaye fun ti akoko yi on ko ni ju bayi lo lati fi yike yi isele yajo yajo tabi isele gbonjo gbonjo to ma sele layika ti agbegbe yin to yara iroyin le ise wa leti e kan si wa lori ero ibani soro yi 0916062 7526 Adeyemi Adewale ni olotu iroyin kaakiri agbaye fun ti akoko yi olanre waju oyewole lotu si edi abinibi to si mu wa setibo yin ese o bi e se n tetisi kan niyin to tawon yo aku yo to mi opin ose emi wa yo se pupo re laye ati laye to dara
2: oyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin ekun rere lati le ise diamond fm
3: ikani to jale jako to tan kari aye
4: gbogbo ani gboro ti mo ki lo nga bun aspapa o mo pope oni moji igba ti gbangba to wa degun gedere
3: ayo ati idunu yin lo je wa logun pẹ̀lú Diamond FM ìgbádùn tí ó lópin ni.
5: After working kílógù ìgbádùn lókù ká wá jẹ́. After working.
3: Àní nínú ohun gbogbo ayé ọpẹ́ tó yọ.
6: Ẹsẹ̀ Ọlọ́run òbójú mi jẹ́.
3: Diamond FM ìkànnì aláyọ̀ ni wá.

aki gbogbo eyin olugbo wa nile loko ati leyodi kwa bo si ori akase eto ti o nde si eti gbo yin lati ikanni diamond 88.7 fm eto ti anbelo ni ape ni ki a ma si tan oje ti egbe awon okunrin ti a mo si Christ Apostolic Church Men's Association kama eka ijo CS Alabokun district headquarters ita lamu ilo ni se onigbowo fun oruko mi ni alfa kende odedeji ni irole yi a o ma gba baba wa lalejo baba wa iranse olorun woli ati aji riri omowe michael olaosebikan adio to je alaga

0: CAC alabukun CCC DCC kakiri agbaye baba wa e kabo sori eto
1: ese adupa
0: ega bi mo se so ni bere eto yi mo ni pe awon okunrin egbe okunrin ni ijo CAC alabukun DCC headquarters mo se onigbowo eto yi and gbogbo ani amọ pe won wa ni inu popo sinsin ayeye odun kejidin logoji egbe na ni ijo ijo Christ Apostolic Church Alabukun Ilorin on ti a fe gbeyawo pelu baba wa one kini itumo egbe okunrin ta mo si kama elume ma gbo kama elume se gbori fafa na to te gbori ki la npe ni kama and ki ni ready ti a fi da egbe kama sile ni ijo CAC e ka bo sa
1: adupe lowo olorun o ki gbogbo eyin te ngbo won wa ni role yi ninu ijo apostolate christi egbe obere ni oko bere sugbon gba to ya awon kan na tun dide pe eye ki lowo tun ko ma lowo osi egbe kama na wa tun bere itumo awon na si ni okunrin onigbagbo fun imodagba itesiwaju ninu ijo olorun awon egbe wonyi ati kama ati gudunme se ni won wa jowo on rere ninu ijo apostle ti christi daki jado gbogbo aye na wa o ki senu alabukun nikan
0: daki jado gbogbo aye
1: yes
0: ese baba fo wa ta ti gbo tun je kama ri tabi ta ti gbo ta ti mo tumo onu baba so lere fe o ti an pe ni kama egbe okunrin and to de je ki a da sile ki se gege bi orukun pelu awo obirin sugbon lati mu irere te si waju ni ta ba wo denu bibeli na ta ba de won ni ode osin a ma ri pe awon obirin won sin olorun ijo okunrin lo ta ba de le ijo ki ijo ta ba wo awon obirin mo pojo okunrin lo and iru egbe bayi o wa fun itesiwaju yin rere eyo le fi apa kan fo bi ta ba ti ni okunrin ama ni obirin and that is the reason iti a se ni egbe yi lati mu ijoba onu the kingdom of Okwikole ko tesiwaju ko gboro si baba e se pupo mo ni awon ibeere bi meji tabi meta fun yin sugbon ko to di gba yin ni nkan bi ọdun bi ogoji ọdun sẹyin orin kan wa so pe ta ba ti gbọ ni anywhere CAC alabukun ni wa so ọmọ pe baba wa ntosi tabi pe baba o wa nibẹ mo de fe ran wa leti ori naa so pe o de fe pa mi lori

0: ori eto ami wo na la wa ni kani da mode 8.7 fm ni lo ti lorin pelu lati re waju ogun ni yopa ibitin ah kabiyesi re olohun o ebi bo loju ojo ibi bo ki o dada o saneti paloki o nigbe nkan be hun ara won lolufe wa na ni ko ni baje o number tele pese number kan so na ni 08062891134 ah ah 09136556952 lojoko tele pese lori eto baye 09136556952 na lojoko e ka le o koyin bulletin pe wa o eleyan ti ku be ba lori ofe ati tomo inu mi o dun te ba lori ofe ati tomo o e je won ni o wa nbi e ka le o koyin bulletin pe wa o hello e ka le o hello eba atomu agoyin dada o ra pe boyo jo tin se weli weli lowo yi na lo foju ojo to firi baun ayin oda boya ki weni to wa nbina bi o ba ti wa mu yes eja tun forin lanu ni nje be lo e ka le o koyin o
1: e ku eto
0: olorun ni seto e ka le o
1: no mo point se
0: ami o lohun
1: le ma le ra
0: ami le tu wa o koyin o
1: olorun o ba gbe leke
0: ami o
1: ami o
0: ami
1: o ori o ni da wo yo je di omo o
0: ami o ami o
1: no wo sa na ile ko kan wa o
0: ami o ami o
1: o lagbara pupo o ah olorun o sa ni
0: to ami o e seun o daro ajilayoma e se o lagbon be ki mo dupe lo alejo ta gbe wa lose to koja iyen eyin te si ran lowo eyin te saanu te si ran lowo fun alejo ta gbe wa lose to koja dupe pupo lowo yin o latori oni 1000 ni 5000 ni bebe lo adupe o mama wa kan te be won ti e fi adaroko awon lori eto yi won ni e mo da ko mi o nta eyin te si ran lowo fun alejo ta gbe wa lose to koja dupe o lowo yin ko ne baje o eyin na ni ri adawo aye logun olohun adatan gan eni ri debi te ni radan o debi te radan tan tori pe nu aye ta wa yi ah aye pe gba aye pe egbe logun aye ju be lo o ah ah eni mo inira aye logun olo adupe o gbogbo eyin te se be te satileyin fun eni ta gbe wa lose to koja adupe lowo yin o ko ne baje feyin na o eyin eleyin ti ku eleyin ti ku nbe be ba ri tun mu agbe lori eto na la wa ipe lo ja yin ko ki sa wa o e ka le o koyin bule tin pe wa o e ka le o koyin o
1: isa oba ni afa so aje din lati lu awo gbada
0: to e ka bo sori eto ami o sa
1: opo ibi ti o wa yo ma ni te aso na oba
0: ami ami ase ledu a o
1: ah wo lo amodun na re o ni bo mi ba ni je nde
0: ami o ase o ase ti
1: o
0: Amen.
1: Ah, potem bo ami wo tale yi o tun e o tun le.
0: Kabi si Olorun.
1: O ni agbara. O ti ni ku kun sa to Olorun ba yo ran ala nu si mo yen to li. Da ko de to bo le so kini e ti yo ti wonu bre wu mo yen. Keyin o bi mu. Ko de ko atojo.
0: Keyin o si bo mo ko lo re dana ko jo mo sinu na. Ah.
1: O lagbara.
0: Kabi si Olorun. Ah.
1: Una ni agbara agende zide o tun ni wa ti eni to bimo fun e kon fe gbomo lo si modernes ifa to do ba o sanu re o olo ba o sanu re yo sanu re yo wa la no si
0: ami
1: yo ra la o si do lo je se ra me di ni juro la se lo ba
0: mi o ase o mi le do
1: wo en e fi gba e ton yo pe
0: mi o adupe o
1: ti ma wa lo ni a mo ra wa la se lo ba
0: adupe o adupe o
1: inshallah
0: to olorun ni se to adupe o afa wa lati awon ogbada adupe ah abi

0: Hello, ekale o.
1: Ekale o.
0: Ekale ma e ku riri akoko yi ma.
1: Yes, e ku eto.
0: Olorun ni seto.
1: Olorun yin le daru.
0: Ami Olorun o ko yin bo le tin pe wa o.
1: Yes, enele ni se Olorun ti fin na se.
0: Ami, ami, ami le duwa.
1: E ni da mu lagbara Olorun.
0: Ami o ase te duwa.
1: Oruko temi na ni Elizabeth, Prophetess Elizabeth lati Agoja.
0: To, an gbo yin ma.
1: Mo ki alejo yin pe lagbara Olorun gbogbo ku je ku di enu won Olorun o le kuro.
0: Ami, ami eleduwa.
1: O ti wo wa lati le. Ṣugbọn mo bi Olorun niru akoko yi, Olorun ba mi dawole won.
0: Ami o, ami o.
1: O mo fe alagbara Olorun. Olori alaanu, Olorun wa ba mi tari e si won.
0: Ami, ami eleduwa.
1: Ani damu lagbara Olorun.
0: Ami o, ami o. Adupe o to Olorun jiware o daro ma o aje layo asi dupe o adupe lowo alejo ta gbe olose to koja bi asimbabo ba si dupe lekan eh baba kan be o lona abutu ni waju abutu lo ni waju afan lohun baba yi pe wa o won gbiyanju nipa tinala bile fun omo ti iya yi pariwo pe ah oro wo ko yi o in to n ba won fira bo won o se lalafia eh pelu awon ami wo to ti ri lateyin lateyin lateyin te ba gbo lose to koja adupe baba yi dide o eh a si dupe olohun o de gbo won yin sise yo sise on la se pe lati pase yin baba yi adupe o baba yi o bere won o bere wo won o bere kankan o won ni in to olohun fa won ni lati seran lowo awon o se adupe baba o baba yi o mo gbo mi laleyi lona abuto olohun abi waju abutu lohun si ni bi yan ba lo senu ona ala ipinle Kwara sosun atoyo ibe ona ilu to wa lona be oni baba yi wa adupe olona ogun te ibo lohun adupe o baba koni baje adupe fun yin o iru awon ta nfe na re fun won dide ran lowo lori eto adupe lowo yin eja mo mura le die die fun tale eto ni o ojo ti lo lori eto eja won nikan dundun si ka won fi se lo last caller o ko yin bule tin pe wa o
2: hello
0: e ka le o
2: le pete
0: olorun ni se to adupe o
2: ah wa olorun ko sa mi wa ni aye yi
0: o ami o ami eleduwa
2: tale eto lagbara o lagbara
0: pe ka bi se olo
2: to kale ni gbogbo ti a ba wa gbogbo nkan ti se olorun gbe ko lara
0: ami ami ami
2: ko le dari e sare ni kokan nu gbogbo wa
0: ami o ami eleduwa
2: ni ba ti se e ti account number ka to ti gbo
0: to dai pe leyin eto
2: ti n gbo eto yi e dapo to lo e ka ti be lowo ka no awa no
0: ami o ami o oda e pe leyin eto e pe leyin to lo o ji ware sa adupe o adupe fun yin o adupe fun yin o engineer ba mi ti oju opo npa gbe ni ti o ba pe pato di leyin eto eyin te fe pe mi leyin eto boya fun ran lowo ni abeyin fe so n gbowo eto yi e fe polowo oje fe se kede eyin na fe so amiwo tin lori eto yi number kan so te le pe si leyin eto 08062891134 08062891134 amo e mo gbagbe o iri aye ta ri awon amiwo ta de ri loke ipe kone tini te ko tini pa o, ogbon ni fi nkan ni o. Baba ri ami wo leni, o fe sun awaju ni, kile aye wo ba tun le gbe demo ke. Ko tumo si pe ami wo ta ri, o ti dopin na nu, ko tumo si pe ka para wa. Ko tumo si pe ka gbemi lorun ara wa o. Awa ni ka wo pe in ta ri bi ami wo yi, o wa ni yo lo. Igba itura nbo wa de, eje mo fi yi se le lori eto ta pe lami wo fun tale eto ni. Doyi kapa wa ko kapa o doyi ko si apa o ko se doyi kankan kankan ko se ba won binu ko se a lo lale ya pada lo se tun be yi oni fukun ni sapata o gbenga ki pelu ajo wa lale eto ni engineer mi dada ajo nbe na ni yara agbara o engineer rafael ko ni baje o olare waju ogun ni yopa ibi ti lemi ja laka fanyere ijalogun international presenter omo lati fa bolamu ko yen ga oku papapa fire na kanaka gbare lo kanakana opa ibi ti lemi ya o daro sa o daro ma o daro gugu yen yo ni ja somo fun mi o ko si ni jagbomo feyin na lugo to lohun lagbara olohun awa ta so tini a tun so so tinbo eyin te gbo e gbo to se tinbo o lo go to olohun o daro o a jilayo orore la sun o